tu apan ni na ka chon es holiane phuami ne nak thantar timi hla kan ngai ding himi hla he ama es holian le zoram chani in an saklang mi hla si kan ngai thlang ning